tane kunti kuntito na naitama ni shindu niya. Iyon tu kibi bichi tu kushindo na niyo Yesenia Solano kuyo niya sabi niya. Dika yuyo niya. Isha chinyo niya kwenta niya RTG kubi. Niya bichi kutu kuyo niya shatu kundu shi. Iti kundi niya chinyo bali niya niyo chinyo niya isha yo sa. Ayan yo kenya na tu nyo niya kuyo. Ina yubi sabi ra. Niya kake santa ka atu kuti. Iti kundi ibanto niya. Iti kundi isubatu ke iyon tu yo niya kwenta niya radio niya RTG kubi. Niya kubi kuni don doña cuenta frecuencia ña cuña mil y diendo ña AM ña 97.7 FM tucu a cubi tucuni sogondoña ña cuenta ña internet cuña ña www.rtg.com.mx ña nunda tundu xate conti chiñu bali ña niño chiñu ña isha yo na sabi ña que vivi chica ña xate cundu ña da tundu xa aña ya chiñu que ña isha yo ña niño ña taquibi xa yo ña juquila chiste conti yo ra yo si que anda callo ya cuando yo juzgué la raza, ya yo que anda tonto, siento ya con tan lindo.